Emrebidruya na oni frani bia na na nia frani o satin kwanchen o stressra bia oni frani ni nia frani batin na sani frani no no satin kwanchen na o stressra dia no na nipa ni se o betna ho akwawiya na emrebidruya ema ohini yesu du ho no sani frani tie mu ka se ohini ba david ba we mobo na jesus jeno etin ani man frani no osa ba se san e wote bia foforo mu na nipa ni bi hu no no mu ka se ah enya kwa we no na na nia fra no ano tin kwa nchen sa srasra dia no na bi se ay wono e bi su ka se ani wono na wo jina dia urade ho adanse mo mu hu se ay wono na urade aya ne san tisa urade agi se ni frani na hu se wo so agye bia aya nchechire ya I am a near Ada or Barbara Bosono, a radibus son of Robert Jiwa Frimu. Hey!

wamun kutu ne hone ne no na omun ya ejidie ewo wa urade mu no omu akutu no na wadi wo mu kogu jafuru no ne mu no sabra no na urade wo ho sabra na urade katai ama elu mu kogu jafuru no mu omu safri mu dia anene na no pai adie bia ayeya no ye

Hey, wakana bamu o. Hey, seniana semtia. Oh, wonya toy. Adu wuso. Wabaya wusa. Abano.

awurade nuwo wanya wode awode fo oh oh Jesus oh Jesus many a tie Moses se woma e din kan no se na e ka Jacob nko na obari ma bi ne no ba beten tam di ko dru ade tie trani si oja na yere na dapade nyina ho kwatan awurade ani one pipe bo ani akom chene ni nyame asem ifiri se wohunu se e dia na dane soa enye din ya na yedi mpa aye nsisie ne na dadi ti woni awurade kwatan tam na trani si otwan ni mo no awurade ye nyankopon se san de yan okofuo ododuo Israel tinya me ba ene da wutie me sa won so beto na won twen awurade won paibom na samne akom jinimu a won so so awurade ba sa saudin na wa

Dami kasa radinye bi mamia Anasye na meya ye bonya ya fu Isi senye radia dumwa Naka meni mangasyo Nasu sadye ni panina wongu radie

Onyankopon ayi ho nsɛnkyɛne. Yafunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama eba ne bi ato na so sesia. Message wa yaresa. Ji wa ware. Akwentu opro no ebue. Ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre. A oba no onwu wate. Mese unia no obetna ase. Mese wo yire no betna ase okunu no onwu. Bastande de broka yama sana tresem ne se emre bi na yesuri chemo any friend for me no be by the channel omutia musa huye mobo david ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi ayewe yi omo bu an se hani owure ya jiji o se u betu mi aye And I yes in sa or the ka one and it chira one sa send ya mujidiat ya no and yes saha and yes sa mamu Mrs. Sahana chessam the sa and maybe na yes richamo and if from for me no be bad in channel I won't be sad and say we are my boy David Iba we are my boy David Iba Na yesu bi sa won se Moji di se metu mi aye wehi Amu bua ne se ani owure Ye jiji o se u betu mi aye E na yesu tini ni sa Ode ka omwe ni chire won se Ha, se ni a muji di etia no Muji di enyi mkwa enye sa mamu Messiah, no, who not dear? I'm no more. Hey, I'm the answer,

any friend for me no be bad in channel. I won't be sad and say, we are more boy David Iba. We are more boy David Iba. Now, yes, you be sad one, sir. Moji ni sa metu mi aye wehi Amu buwa ni se Ani o ure Ya jidi o se ube tu mi aye Ena yesu tine ni sa Odi ka omwe ni chira wansa Ha Sani ya muji di eti ya no Muji di enyi mkwa Enye sa mamu Mesi ya wano huna di amu mwa Hey adi anchi sumpo

Ana wa sala mbiya bwani efo. Kedia wa yama mia. Ebradia. Ebradia nentia siye nina. Ubiyenu ane usenu.

We are more boy David Iba. Na yesu bisa won se moji di se metu mi aye wehi amu bua ne se ani owure ye didi o se wo betu mi aye ena yesu tini ni sa o de kan mo ni chira won se ha sani amuji di etia no muji di anyi mo nkwa enye sa mamu Messiah, no, who not there? I'm no more. Hey, I'm the answer, Sumpo. Ah!